0: Bong, to nga kang uurang siya. Init ka ito. Hindi ti mah iya.
1: Rian, buruan buka jendelana. Lamun mane buka jendelana. Ura bakal terus kagak mane.
2: Indit. Kadituo. To nga ganggu. Indit.